Paaring sa pagpunta po ninyo dito sa lugar na ito, may mga pangako po kayong pinangahawakan galing sa ating Panginoon. Amen? Sinasabi ko po sa inyo, ang bawat pangako na yan, isa-isa na yan, lahat po yan ay ganap na dahil po sa ginawa sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ulitin po ulit natin. Let's declare our faith. Thank you so much, Jesus.

lahat sa aming mga buhay. Tulay po ang inyong katapatan. Kailanman hindi kayo nagbabago.

0: real joy, real music. We are the positive alternative to your usual radio. OPM Radio, Sunday Worship.
1: Purihin ka, O Diyos. Tunay ngang sa buhay ko'y wala nang ang iba. At ako'y nagpapasalamat sa iyong presensya na lagi kong nararanasan sa tuwing sa iyo'y sumasamba. Ibang klase ka, Panginoon.

0: Pontemales,
1: yes.
0: Ang katugunan. Kayo nakikinig pa rin sa ating programa, nagtatampok na inyong mga paboritong papuring awitin.
1: Since, may message ka sa Facebook eh.

lahat sa aming mga buhay. Tunay po ang inyong katapatan. Kailanman hindi kayo nagbabago.

0: Worship without limits. Love without conditions. With faith-focused music to encourage you. OPM Radio Sunday Worship.
1: Mula nung na-born again ang iyong lingkod, ang buhay ng isang tunay na Kristiyano ay napakasayang tunay. Naniniwala ba kayo doon?
2: Amen!
1: Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Parang bago yung mga awitin, ano? I remember, nung ako ay babagong born again, ang kinakanta po namin noon ay ganito, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Ang masayang tunay. Pakabisado niyo pa, no? Now, it's now a new generation. Bagong henerasyon po ngayon. Kaya bago na rin po yung kantang yon. Yes? Are you sure? Kakantahin mo siya? Sige, kantahin natin ngayon yon. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay.

Ikaw ang aming nais, Panginoon. At kailanmay, walang ibang makasasapat sa naising ito. Dahil Ikaw ang yaman ng langit na sa aming ipinagkaloob ng Diyos Ama upang sa lupa man ay aming maranasan ang iyong banal na kaluwalhatian.

Sabi sa kanyang salita sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang anumang bagay ang mahirap para sa akin. Amen? Sa hapon na to, Panginoon, kami ay nagpapasalamat at

lahat ng ginagawa ni Papa Anak para sa inyo, ha? Mag-aaral ng mabuti. Dahil yan lang ang pamana namin sa inyo ng mama nyo. Lagi kang mag-iingat, anak, ha? Araw-araw pinagdadasal kita.

0: umuwi.
1: Ano ba, di ko rin ako nag-guess.
0: Tanga, nagising kasi si Paban dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Paban. Saka hindi ka naman kilala nung mo.